0: ama wonso so afo wonto mapa frankankan ayresabia a chese ebebo adimu yepa ede ama wom
1: Atamils Road nyame fani krensi yi wono be yi sa kwano e ma kro na tre e de ko e wono ntia ka se mo badia na mo wura bozo dia sa kwano mo nye nka ho na wo fa ho a sisi anu adu the regional coordinating council e ho e lu di esrese e no so mo mo made na mo nye e ho adwuma emfa e ma e na be yenia ye minister